O boja na turde diye tera no yo tole na jara dirdero hai to do ganga de no manya.

wala bay Laurent Saturno lelbo wan seji mata de nganbang redo mata de jimbang ko songan ge dot i kutumata gidi ko gi wa ambiria sik to nom tlamam te daya ka de sita awo radio diffusion nationale tchadienne ni ke direction générale ya kasia retraité civil ke tchad abarnay CRCT ni tavan intone na ek ndo ko mon go ngeg ni 1500 ge ni civil ge ta de nan nan bisit isi ge ni 1500 ge wala e malangali ya di ngeg ni civil ge ni ta ndo ka glo asbari ta inari si ni nar ko jo ye balkon tla doji kemeto ni balko do bjo ku jo kal ngme he ni ta bana ni nin ta di ke ndo ke lochi ni ba ndo mercredi te ta di ndo ku ti na jo ko ke ndi kemeto ke balko do bjo ku jo kal ngme he do ta nan de jin si ka de ke i re ba ku wa ya ni ma bu bi si ko na wa ji si te de ja wi ne ni a de a bar na livre o ko ko jo to ba ke len nan dan to si te se ke te a de abar na fiche de contrôle ni kadu ke oy ji site keta tolta te kna nan bi site nto risi ke na to dono wala kadu ki re ba injire dona te ta kadu ya ke kanju ku mun ga to na le ni ba ay ni ke directeur général ko mandang na jin ji gir mbir te ta ri ngaji ku jula dri ne gutman ngena ina jin ji gir mbir ni ta ri ngaji ku jula ber urkol girkojge ade girkoja marke ilta o ngania samuel ilta e baito ngania ndauta zakaria ilta ake ngania manaji jean oscar o ngania modal jean baptiste ake ngania jimalde du morban ike begi ngaba Dominique Morban Jimadumgar Ningatolm Dobe Kito Goto Désiré Jimé Ndeji Ngaba Ogir Kodia Ngogor O communauté Mugog Malangene Ndondona Tena Naun Kum Kongay Kadene Nan Birklayo Adi Birklayo Yani Ke Ngokonde Kedengam Ngonande Chris Le Roy Ilta Kerisi le roi ilta ni ba ni guto kundo mehena juwe kuku Njinji kiamento inga tuji tabai gongwa tuku dorobu tubai kiambi ku njame natla Mbiru kila yondo narinji si ingedi kumalangu njame natla

take isaro kumra mo isala mundu maibo namle mesu yelko mai chira koldaga tra o masiag niba malang sinana simbir klayun tu lokwando taba to kemduge nduba niku bobudut ade niku dauta zakari elta niba ikarje amtukuita ade sota istasyon nabarnai istasyon servis hidrokarbir niba loyoni sota noko mandangan na nedan sikailan ke kuto ningti baik ndo marji ndo hoy na jwa kuto niba do bad kuto kurat nuba ade nuba ko tel ta kadu ke ji toyi nuba ngandang ndangan la ibe yurgo jugo bonga yana gojal o madame masra sirvik monsieur remaji na gojal malang degun to ndan lot na tana naun kum ko ngai ka den nan ber klayo adem ber klayo to nan si si gini nge de malang ke mar ta de si gini nan ger si ji kam be kin jamanat la sar da na maji maro kumra bidaya bisada moyo kabo ngegen jin gonan republik santrafikian te gini malang nan bisi tem ber klayo kre ti angon de tinga ma ke ngo ka de maji angi besi te bai majange besi te bai ni ger ni krin ngai na alfe adi ke majange besi te bai ni guto kndo jimash ndo sirie na jwa ko gnji kemeto ku bank so kndo ba te ke gir loi ta di nga tuji ni bai gongo du do robu bu tu bai to lo ko ando taba to kem do kia ngo kon kan ke dengam ta di ni ke re maji na gojal ni kem be ku kundul te ane dan sik ni ne awar ni kaun ke bidaya ore go tu to wa mon ni ku rob go kumra ni man ni gedam go kumra te ni ba adik ndo marjin ndo ko ina jo e kon tu kem bar go tu jo ku jo kal ke me he nu ba de nu ba ko te le ta ka de ke korta ido nu ba te de ni ka ki ndo ye ma bu tu bu ke kembi belte bay mabdu be anu bani job ni ni ko yiklani ku jogi di ko yi ka de nyen ge gutonu bar luk maji kem kombi yant nem gan bangi nga ele ka de manam bisit na ji ko do be te je tele ka uro sawe ko yang kriyo aun pa krang ke do ka de wi wai ni nai ku jara di inga maji mujos ta ba de sinaji ku so do kastetala prudence alcoola attention awo gan ngai bai raya ko ki kur duniya italia ne da kum ke ro ita yak yak malanga mana la kas ko no ni atu kuma ge kete bai re duniya to pata duniya re te ge ba kas ko la te ge walia